ikibanza cya mbere mu buzima bwacu. Ubwa gatatu, kugira ngo ubwizigirwa bwacu bupimwe. Ubwa kane, kugira ngo twame twibuka ko tuganzwa n'Imana. Ubwa nyuma, kugira ngo dukore kandi dushigikira ivuga butumwa umwanya wose. Ndashaka ko dushimikira kuri iyi ngingo imwigira iti dutanga ikigira cumi kugira ngo twame twibuka ko tuganzwa n'Imana. Kumenyeshe ku kigwa turiko turigira hamwe ari kigwa gifise umutwe uvuga ngo Imana sumuntu Yesu wacu adufashe cyane. None iyo mani tuganza yivuga ko ari inde? Imana iravuga iti mwongereranya nande twongana? Nikora habajije nimunamure amaso yanyu murabe hejuru murabu waremye izo nyenyeri uwariwe asohora ingabo zazo mu bitigiri azihamagara zose mu mazina kubw'ububasha bw'ubushobozi bwiwe no kubw'inkomezi ziwe nyinshi nta nimwe ihara. Yesaya kigabane cha 40 umurongo wa 25 kugeza 26. Umunyezaburi ati ijwi ry'Uhoraho lihindira hejuru y'amazi. Imana y'icyubahiro itigitisha inkuba. Niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi. Ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti by'amasederi. Mbere Uhoraho asatagura amasederi y'i Lebanoni ayakinisha amatavu nk'inyana. I Lebanoni ni Siyoni ahakinisha amatavu nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uhoraho rishwaza ibirimi by'umuriro. Ijwi ry'Uhoraho rinyiganyiza ubugaragwa. Uhoraho anyiganyiza ubugaragwa bw'i Kadeshi. Ijwi ry'Uhoraho riramburuza impongo kazi kandi rigakokora ikibira. Kandi mu rusengero rwiwe byose bikavuga biti icyubahiro kibe icawe. Zaburi ya 29 umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'9 Imana ihabwa icyubahiro. None ga yemwe iyi Imana twoyigereranya nande imeze itya? Ndazi neza ko nawe wamaze kwemeranya nanje ku Imana Yehova dusenga itogira ikindi igeranywa nacyo. Irahambaye, iri hejuru cyane. Ufise Imana nk'iyi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Uganzwa ugategekwa n'Imana nk'iyi nta gukekeranya wogira ngo ntuzororanirwa. Kugeza aha ndizera ko wemeranya nanje. Mbere ndizera ko ushobora kuba wocira urubanza abahindishwa agashitsi n'ibibazo kandi bafise Imana nk'iyi. Ariko muri kahise hari abantu batekewe n'ubwoba, bararanduka imitima, bararira, baraboroga kandi bazi neza ko bafise Imana Yehova. Mbese uyu munsi abantu nkabo ntibo babahari? Ubwo weho ntiwohava usanga uri muri bo? Ubutumwa nkuzaniye uyu munsi ni ukugutera intege nk'umuvezwa bintu w'Imana ngo ureme ukomere mu mwami, ntunyiganyige kuko urarinzwe, urinzwe niyo Mana ihambaye. Nge tubanze twumvirize igice cy'indirimbo.

n'imiheza giro kuri no musi w'isabato yera y'Imana. Ariko kandi ndamuha ikaze Jean-Marie Vianney agiye kubandanya ateramanye namwe guhera isaha rero muri kino gitondo gushika igihe cy'isaha zitanu. Ndamuha ikaze nongera ndamwifuriza kugira umugisha n'ibikorwa byiza hano ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabatumire rero kubandanya mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye bica ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, na cyane cyane ko hari byinshi yabateguriye agiye kubashikiriza. Ni Jean-Claude Niyohungiro ndabikebanuye. Tuzoba dusubira rero Imana ibishatse, kuko byose biri mu biganza byayo. Mukomeze kugira umugisha. Bye bye.

bazi ikiza n'ikibi. Haleluya. Munje amakere rero abatureka ko bamaze kujya kuri ico giti Eva amaze guhendwa na Satani yaciye ajya kuri ico giti. Amaze kukijyako noneho baciye yaciye ashira bambaye ubusa. Batangura kunyegeza Imana. Kuburyo Imana imaze kuzika bahamagara baciye bavuga ngo twinyegeje. Imana yabaza ati mbega mwakoze iki? Baravuga bati umwe yashiye avuga ati Adamu yavuze ngo wa mugore wampa. Eva na ngo yanzo kabagirane warema zibemereye. Rero ibyanditswe birerekana neza ko uzakavuga biciye mu jambo ryayo ugasanga natwe turiko turagaraniza Imana bivanye nuko hariyo ivyi dushaka ko. Ariko byari byiza ko twumvise ijambo ry'Imana dushe dusaba ubufasha bw'ijuru kugira ngo noneho tubashe kurigendera. Aha hari hari kwa kabiri kwa gatatu bavuga ngo Imana irarondera umuntu. Anarekana ngo tubona mu itangiriro ya gatatu umurongo w'icyenda n'uw'icumi ko Imana ariyo yafashe iya mbere mu kurondera abana bayo. Ni ukuvuga ngo nubwo umuntu yacumuye Imana ntiyigeze imuheba ngo yacyifata iya mbere mu kurondera ni ukuvuga ngo yafashe aka mbere mu kurondera umwana w'umuntu yari yagize nte yari yacumuye cyangwa se yari yamaze kugira nte kuva mu byo yari yamutegetse gukora maze bituma ajya kure yayo. Arevuga ngo ikibazo babajije ngo uri hehe nticyari icyo kurondera amakuru kuko Imana ari ineza kuko Imana yari izi neza icyo Adamu na Eva bakoze naho bari. Cyari imigenderanire ya buri munsi yari isanzwe iri hagati y'Imana n'ugwo rugo rw'abantu babiri ba mbere. Icyo Imana yaciye ishyira imbere kwari ugusubizaho iyo migenderanire n'abana bayo. Aha naho tubibona ko yaciye ibicisha noneho mu gutanga ikimazi nk'uko ibyanditswe bivuga. Mu by'ukuri ijambo ry'Igiheburayo kara risobanura guhamagara ryakoreshejwe mu itangiriro ya gatatu ku murongo wa w'icyenda rikunze gukoreshwa mu kwerekana ko Imana ihamagara abantu kugira ngo iganire nabo. Haleluya. Imana yarushijeho kubarondera maze irabahamagara kubw'urukundo rwayo. Ibyanditswe bivuga ngo kubona rero ngo Imana yarondeye Adamu na Eva byagaragaje urukundo rwayo rutagira icyo rusaba ifitiye abana bayo. Imana ntiduheba. Haleluya. Nubwo turi abanyabyaha cyangwa se nubwo umuntu wa mbere yakoze icyaha Imana ntiyigeze imuheba. Natwe ntabwo iduheba. Ishaka kudukebura no kudukangurira gukora ibyiza noneho gukora ibishimwa noneho no kuyubaha nk'uko ibyanditswe bibivuga. Rero ngaha raba kandi mu itangiriro gatatu ku murongo wawe w'icumi na rimwe cyangwa kugeza cumi na gatatu ukundi icyaha cyahinduye ubwo nyine imigenderanire yari hagati ya Adamu na Eva. Aho kwemera icyaha cyabo batanguye kwagirizanya. Adamu yagirije Eva ntiyamenye ko mu buryo butibonekeza ariko yagiriza Imana kubona yamuhaye Eva. Adamu yavuze ati umugore wampaye ngo niwe yampaye kuri icyo giti ndajya. Mbega imyaka ibihumbi bitatu iheze ariko abantu bakaba batahindutse cyane. Rero hagati aho Eva yagirije inzoka ko ariyo yatumye atumvira. Rero uri kurasoma igitabo inama y'abamarayika igihe bariko babwira ko ari kirema cyagumutse ko kigiye kuzoza kubahenda bazogerageza kugira ante kwirinda inyigisho Satani azogerageza cyangwa se ibyo Satani azogerageza kubahendahendesha. Ariko kubera yuko noneho umuntu utagusanga avise ubunyantege nke byatumye Eva noneho ajya kuri icyo giti maze bituma ashyira na Adamu maze nk'uko twamaze kubyumva batangura kwinyegeza Imana. Rero ibyanditswe byerekana aha bashatse

kutubwira ngo Imana yarabarondeye nkuko natwe ibishaka kudukunda nubwo turabanyaza akumurongo wa kane ku wa kane naho ku kigwa cya kane havuga ngo kwirukanwa mu itongo. Haleluya, haleluya, kwirukanwa mu itongo. Abaratubwira ukuntu birukanwe. Kimwe mu ngaruka zibabaje cyane z'icyaha cya Adamu na Eva nuko batandukanye n'Imana. Barirukanywe mu itongo rya Edeni kandi ntibari bagishobora kuvugana n'Imana amaso mu yandi. Umuhanuzi Yesaya yanditse ati ibicumuro byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo. Rero ibyaha byacu noneho nibyo byadukingiriye mu nyonga y'Imana. Niyo mpamvu bisaba ngo tugaruke ku Mana, kubera ko birashyika mu migendere uko utwo tugenda nuko tuvuga tukaza gusanga natwe noneho tuba kure y'Imana nkuko byashikiye bande ba Adamu na Eva. Abantu benshi barakunda kuvuga ngo ba Adamu na Eva ngo nibo batugiriye nabi, noneho bagaca bagomba kwiyumvira ko bobo nkabo bitari kugenda uko. Ariko kandi byose byerekana ngo twebwe natwe dushaka kwisuzuma tukiraba ukuntu turiko turagenda, na cyane cyane tugasaba ubufasha bw'ijuru, kubera ko nta mwana w'umuntu yashobora kubyishoboza, bisaba ko Imana ariyo idushoboza. Rero turiko turumva ngo kwirukanwa mu itongo, ukuntu birukanwe nkuko twamaze kubyumva, kubera ko hari igiti gitandukanya ishize n'ikini, hakaba n'igiti cy'ubugingo. Ibyo byerekana neza ko ngo iyo bajya ku giti cy'ubugingo bari gushya babaho imyaka yose mu cyaha, ariko Imana yaciye ibirukana kugira ngo boye kujya kuri icyo giti cy'ubugingo, noneho kugira ngo boye kuzoba noneho abanyabyaha b'ibihe byose. Ariko Imana irabirukana, ariko kandi ikomeza kubiyegereza biciye mu gutanga ibimazi mu gihe batanze ikimazi, nkuko byose byerekana ko icyo kimazi ugitanze noneho yagitanga yizeye uzoza, noneho byatuma umuntu ababarirwa ibyaha. Rero ahatubwira ngo umurongo wo mu itanguriro gato 15 wamye witwa isezerano rya mbere ry'ubutumwa bwiza, kubera ko wari wuzuye ibyizigiro. Isezerano ry'umukiza azoza ryahaye abantu ubushobozi bwo kurwanya icyaha muri icyo gihe, kandi ribaha ibyizigiro by'agakiza kabo mu gihe kizoza. Haleluya. Imana rero nkuko twamaze kubyumva niyo yaciye ishyiraho isezerano ry'ubutumwa bwiza, kubera ko wari wuzuye ibyizigiro. Nkuko twamaze kubyumva, isezerano ry'umukiza azoza mu gihe batanze ikimazi baba bizeye uzoza, maze bigatuma ibintu birushaho kugenda neza cyane, na cyane cyane ngo mu gihe batanze ikimazi maze tukaduga mu ijuru, maze byatuma imigenderanire n'Imana noneho irushaho gukomera. Rero ku wa gatanu havuga ngo abavugizi b'Imana aha naho barerekana ngo naho icyaha cyinjiye, Imana yararonse uburyo bwinshi bwo kuvugana n'abantu baguye. Umwe yishyuriyemo ni Rema. Ibyaremwe nibyo bishyura neza ibikorwa byiza byayo. Abahinga baratangazwa n'ubunini bw'itazi hamwe n'ukuntu ubuzima busanzwe bwubatse mu buryo butangaje. Ariko kandi kikije rwa buri kiremwa ni iyo ngaruka. Ubundi buryo Imana yakoresha kuvugana n'abantu ni ukuvugana nabo ishishije mu buhanuzi ibiremwa abantu yatoranije kugira abavugizi bayo. Haleluya. Ibyo rero biriko birerekana neza ko Imana nubwo byashyize umuntu agakora icyaha nkuko twamaze kubyumva, ntiyigeze ibirengagiza, ntiyigeze ibaheba. Ariyo mpamvu nkuko twamaze kubyumva yaciye ishyiraho abavugizi bayo, abantu Imana yagiye atoranya, maze bigatuma noneho baza barabandika ibyanditswe byera kugira ngo natwe turusheho kumenya ibyo Imana tugomba ko atubwira ngo mu ntima yabwo ubutumwa bwo batwibutsa ko Imana itibagiye.

Imana ishobora byose. Nicyo gituma ndakweretse abana bawe baje muri rino koraniro. Gumwe wese hamwe na ya migabo n'imigambi yazanye imbere yawe. Hamwe na ya mitwaro wabonye mu mutima wiwe. Data ndakwinginze ngo bashengurukane inyishu y'ijuru data zo bukoze. Umwe wese ahora mu mutima. Mwizina rya Savye. Amen.

mu mugambi w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe, aricwa azira ibyaha byacu.

0: Bakunzi b'ikiganiro urugo ruhire turabahaye ikaze mu kiganiro cacu cy'uyu munsi mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'insamirizi yanyu mukunda cyane agakiza ku isoko y'ukuri nkuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na Pastor Celestin Nshimirimana abategurira ikiganiro urugo ruhire nkuko twama twabikoze uyu munsi turi kumwe kandi n'umutumire aza kudufasha muri kino kiganiro reka tumuhe ikaze aturamutse yongere abidondore murahawe ikaze
1: ndabaramukije amahoro y'Imana kuri mwese muri ko muradukurikirana jewe ku izina nitwa Ndiho kugwa Jean Bosco sanswe ndumwizera nsengera mu ishengero rya Ngagara ntara y'umvuga butumwa ya Kamenge
0: Murakoze cyane kandi mwakoze kubana natwe mu kiganiro urugo ruhire cy'uyu munsi. Mbega tugiye kuvuga ibijanye n'iki. Nkuko bisanzwe urugo ni icyo Imana yipfuje ko kibaho kubera yuko urugo rwa mbere na mbere rwabaye n'Imana yemeye ko rubaho. Turabona ko imaze kurema Adamu na Eva yaciye ibaha urugo. Noneho kandi na n'uyu munsi ni ibintu bibandanya ingo zibandanya kubaho ariko ikibazo tugiye kurabira hamwe birashika mu miryango imwe imwe ni kibazo twagiye tubazwa n'abantu batari bake mbega bigenda gute ngo abubakanye babe bubatse basangiye byose mu bukene mu mahirwe bagahana mbere n'amasezerano ariko kandi iyo bishitse Imana igahindura ubuzima bwabo ubwacu sanga bibaviriyemwo gusambura urugo rwabo nico tugiye kurabira hamwe imbere yuko rero tuduga ku ijambo reka ndabasabe mwebwe aho muri duciye bugufi dusenye Imana urakoze dawa twese uri mu ijuru ko wongeye kudutera iteka ryo kuba muri kino kiganiro urugo ruhire turakwinginze ngo abari ko badukurikirana ubahe umutima wo gutahura inshingano zabo z'urugo maze ingo zabo zihinduka amajuru mato tubisaje mu izina rya Yesu
1: Amen.
0: Nkuko muri ko murakurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuvuga kuri iyi ngingo hari ingo zimwe na zimwe usanga abubatse barubakanye kandi bigaragara yuko bakundanye ugasanga bari mu bukene ni nkuko kandi ushobora no gusanga bari no mu butunzi ariko mu nkundire duhere kuri iyi ngingo mbega birashoboka izo kazi ziramaze kubaho ziramaze kwibonekeza aho abantu bashobora kubana bakenye ariko bamaze kuronka ubutunzi swate umugabo cyangwa umugore akivuza yuko bataba bakibandanya kubana mutumire wacu mbega ivyo nkuko biriko birabazwa n'abanywanyi b'iki kiganiro mbega byo babishoboka uramaze kumva ko ivyo bintu bibaho
1: ego kuri iki kibazo kibazwa na benshi kandi kibonekeza by'ukuri ibi birabaho birabaho kubera ko twama twabibonye aho umusore ashima inkumi inkumi gashima umusore bari mu bihe by'ubukene bamara gushikira ubutunzi by'ukuri bakatandukana kandi biranaboneka kenshi aho umusore ashima inkumi inkumi gashima umusore bari mu bihe byo kuba bifashe bafise amafaranga cyangwa bafise uko bokwibeshaho mugabo bashika mu bihe by'ubukene bagatandukana
0: bo nkuko amaze kubivuga tumaze twibukanye gato amajambo dusanga mu itanguriro kigabane cyaho cya mbere usomye ku murongo wa 26 Bibiliya iratubwira ko Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo mu ishusho y'Imana niho yamuremye irema abantu bari uburyo bubiri maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzurisi muyiganze mugabe amafi yo mu biyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi Imana irababwira ati hi atehe ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ibyamwa biri mu imbuto zavyo bibabere ibyo kurya byanyu. Usomye kandi mwitangurira ikigabane cyaho cya kabiri ku murongo wa 24, duca tubona amajambo ahambaye avuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Nkuko rero tumaze kuvyumva, umugabo n'umugore babanye baba biyemeje kubana akaramata bakaba umubiri umwe. Ariko kandi biramaze kugaragara yuko ubutunzi baronse bushobora gutuma abo bantu batandukana. Mbega abantu nkaba batandukana kubera iki?
1: Abantu nkabo igituma batandukana iyo baronse ubutunzi mu gutangura kubana kwabo ntibaba byukuri baronderanye nk'abazobana. Barashora hari gihe bishika ugasanga umukobwa arabonye umuhungu akamubonamwo ubwiza, akabana n'umuhungu ameze neza, hagaze neza, ashoboye kuba yorondera, akabona n'umuhungu aciye ubwenge, cyakabona n'umukobwa aciye ubwenge. Mu gucagura uwo bazobana ntarabe by'ukuri uko akeneye urugo rwe ruzoba rumeze, wewe akisunga uyu muntu yontunga. Umukobwa na umuhungu nawe akavuga ati urya mukobwa tubanye ndabye ukuntu ashoboye, ndabye ukuntu akora udukogwa, urya sinzobaho nabi.
0: Ariko kandi ni byiza yuko ivyo bintu umuntu avyiyumvira.
1: Ni byiza ko uvyiyumvira ko mugabo ntaba ari byo ushira ku mutima. Igihambaye mbega uyu muntu atunze mu gihe ibyo ndamwibaza ko ntobironka, nzobananya mbana nawe. Nico kibazo nyamukuru abarondera kubana bari bakwiye gushira imbere.
0: Ariko kandi ugiye kuraba mu ngo nyinshi, iyo Imana igize ubuntu bakaronka uburyo, kenshi na kenshi usanga ubwo buryo hari uwabyihagiye umwe adashaka kuwundi amenya ibyo umutungo. Mbega iyo yoba ari ngendo nziza ku bagize umuryango.
1: Iyo ni ngendo mbi cyane kuko mu bijanye n'urugo umutungo ubwirizwa kumenywa na mwese. Abagize urugo nta gihe na kimwe byozovaho bigenda neza mu gihe hoba harimo uguhishanya. Kuko twarigeze kubabwira ko ibijanye no mitungo mu kiganiro ikinyene, turababwira ko kizira kikazira ko umuntu anyegeza mugenzi we ibijanye n'umutungo. Kuko iyo mugenzawe abimenye, iyo amenye ko hari ibyo wagiye unyegeza ku ruhande, ibyo biramuviramwo kuzana kandi gatima katari keza kazotuma urugo rwanyu rutabandanya. Kubera nimba ufise uri gukora akazi bizomunanira kwizera ko ibyinjira mu rugo ari byo, atangire rero kwiyumvira kuba yotangira kugurondera, yotangira amaze kukwike kurumva umubano wamaze kuba mubi. Ni byiza rero ko ibijanye n'imitungo mu rugo bijya mu muco, kugira ngo icukoze kuko kirazira gukora ikintu utabwiye umugore wawe cyangwa utabwiye umugabo wawe, na cyane cyane mu gihe muba mwaremeye ko muzoronderera hamwe ibijanye n'iterambere ry'urugo.
0: Murakoze. Kimwe mu ngorane zikunze gushikira abubatse ni mu gihe umwe muri bo ashobora kuronka akazi akaronka ivyo akora ugasanga byinjiza amafaranga menshi mu bagize umuryango. Ashobora kuba ari umukenyezi cyanye, ashobora kuba ari umugabo. Mbega yo kwifata gute kugira ngo ntibitume urugo rwabo rubamwo ingorane?
1: Ibijanye n'ibyo umuntu aronka mu rugo, kuko Imana turabyisoma madusomeye, Imana yaravuze ko iremye umuntu kandi tanga uburyo bwo kurondera. Turondere hama tugwize ibiri ku isi. Ibyo nabyo Imana yaduhaye kuburenganzira by'ukuri yari yabanje kudusaba umubano mwiza mu rugo, urukundo. Rero ibi ntidukwiye kujya kurondera ibintu ngo tubirutishe uwo twubakanye. Hariho abantu benshi iyo amaze kubona ko yaronse amahera, yaronse uburyo, yaronse ubutunzi, atangira kwibagira buke buke uwo bubakanye. Ibyo nabyo si byiza ko wewe wubatse urugo urutisha ubutunzi bwawe uwo mwubakanye. Akarorero hari gihe bishika ugasanga nimba mumaze kugera ku rwego kuba mwonagura niyo modoka, ugaca usanga wewe imodoka yofashije urugo wewe ugiye kuyihagira wenyine. Bigashika mbere aho umugore wawe cyangwa umugabo wawe ashobora kwipakiza kandi modoka mu rugo irimwo. ico ni bwa butunzi butangiye kuzana ibitari byiza bizotuma urugo rusamboka muri kazoza.
0: Muyandi majambo, iyo abantu bagize ubutunzi ariko batagira urukundo mu muryango rushobora kuzana akarambara. Imbega bo vyifatamwe gute mu gihe umudamu yamaze kubona ko umugabo wiwe ariko aramuhisha ivyo umutungo canke umugabo ariko arahishwa n'umudamu wiwe ivyerekeranye n'ubutunzi kandi ivyo bishobora gukwega no kwahukana, mbega umwe muri abo yoca vyifatamwe gute?
1: Icya mbere nuko tubwirwa ko urukundo rubwiriza kuba nyambere muri byose. Kandi twarigishije twongera turabwirwa ko mu rugo iyo urugo gubatswe umuhanuzi wa mbere ari Imana. Ibi tubanza kubijana umuntu akabisengera, wewe uri umugabo uri kuhishwa, wewe uri umugore uri kuhishwa, ni byiza ko ubanza ugasenga ukereka Imana ibibazo uri kuhura nabyo muri iyo minsi. Kuko nta mvura idahita. Ni byiza ko umaze kubisengera habaho kubwizanya ukuri. Kirazira guhisha umugabo, kirazira guhisha umugore, mubwiza ukuri, umubwira ati mutware wanje, mufasha wanje, ndabona ko hari ibintu cyariko bigenda neza. Ibi wibuke ko twarakoze umugambi uyu hahandi, kandi umugambi ndaba mu biharuro bibasha kuba biriko bigenda neza. Umusaruro canke ibyimbo by'uyu mugambi bimeze gute? Buke buke umugabo arasha arabona canke umugore akabona ko ibyo ari kakunyegeza usanzwe ubiyizi. Ikibi nuko usanga habayeho guhishanya, wewe wahishijwe na ukabigira ibanga. Reka kugira ibanga ibyo wanyegejwe, kuko mu rugo kuba ku rugo neza bisaba ko tubwizanya ukuri kandi ibintu byinshi twabivuga. Mungabo ntirukere ubugwitwazo wo kuca ushaka gusuzugura umugore wawe cyangwa gusuzugura umugabo wawe ngo ni kubera ko watahuye kandi wamenye ko hariho ibya guhisha. Ahubwo ni kaba kajyo keza ko guca bugufi, ko kumubwirana urukundo n'ubumwe no gukenera kubaka ibiriko biragenda nabi kugira ngo yihanure muhanurane imbere yuko byovaho byononekara.
0: Murakoze cyane. Hari imvugo ikunze gukoreshwa mu bagize umuryango aho usanga umugabo avuga ngo amahera yanje, amafaranga yanje. Umukenyezi nawe mu rugo akakoresha ijambo ngo amafaranga yanje, ugasanga ntibariko barerekana yuko ayo mafaranga nimba yashitse mu muryango arayo umuryango. Mbega iyo mvugo ntabwo yoba ari imvugo ishobora gutera amatati mu bagize umubano mwiza?
1: Icyo by'ukuri ni ikintu kibi cyane, mbere ndanakigwanya joho ku ruhande rw'iwanje. Kubera ko nta kintu cyawe kibaho. Mbere ibyo si no mu rugo gusa, urasanga umuntu umusangiye umugambi kanaka mukorana mukaza bumva ngo ikintu cyanje. Ibyo rero ni ikintu kibi cyane. Mu rugo hoho kirazira kikaziririzwa kumva ngo inzu yanje, ngimodoka yanje, ngamafaranga yanje, ngabana banje. Ibyo ni ibintu naho umwe muri abo abyihorera ntabivuge biramubabaza mu mutima, biramutuntuza kugezaho mbere yumva menga ibi bintu wewe nta ruhara bifisemwo. Ibyo mbere kenshi biratuma hatangura itera nyuma mu rugo. Kubera iki? Kubera ko nimba uri kuvuga inzu yawe umugabo azi ubutame yagize kugira ngo inzu iboneke, nimba uri kuvuga abana banje canke imodoka yanje mu gihe umugore nawe nyine yatamye kugira ngo ibyo bintu byose bijya habona canke biboneke, biramusigamo igikomere mu mutima. Kubera ko iyo ubivuze hari n'igihe mungo nyinshi usanga mbere nk'uwabibwiwe cyangwa wabyumvise yihorera ntanavuge. Mugabo niyo hatavuze mu mutima hari akantu. Ako kantu rero niko kazoza kuvamo akarambaraye. Kuko none uravuga none nje mbana gute n'umuntu avuga ikintu canje. Jewe rero sindimwo.
0: Bitigera biba rusange.
1: Ibya rusange. Rero nitwige guhindura imvugo. Tujye kubandanya ibintu tubigira ibyacu. Ego umuntu nivyo yaremanywe agatima ko kwikunda, mugabo ijambo ry'Imana radusaba ko tubwirizwa kurengera akagatima kinarije. Kugira ngo ibi bintu tuba dusangiye mu rugo, kuko umukobwa umuhungu bavuye iwabo bakaza kuba ku rugo, ibintu byose baba bisangiye. Umubiri baba bawusangiye. Ibintu batunze aba ari byabo.
0: Nivyo barondeye binjije mu muryango
1: byose
0: biba ari byabo. Murakoze cyane, nizere ko mwebwe muri ko muradukurikira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri ko muratahura iyo twerekeza. Ni umuryango umugabo n'umugore barabanye kandi ntacho bari bafise ariko noneho iyo ubutunzi butanguye kuza bushobora guca mu nzira imwe cyanye yindi bukazana na ku mugabo kuberako yaronse icakora cyanye bukazana na ku mugore kuberako yaronse icakora aho umugore acu sanga kuma vuga ngo amafaranga yanje ubutunzi bwanje ibintu byanje noneho rero hari igihe abantu baca baba mu ngo umwe asega uwundi ngaho rero bagize umuryango ama noneho umugore buri gihe yamateza amaboko asega umugabo cyanye kuberako yazananye ku mugabo kubera yuko badakorera hamwe ngo bashire ibyumviro hamwe bakora imigambi bose bayumvikanaho cyangwa umugabo akamari karasega umugore rimwe na rimwe abagabo birabagora gusega abagore ahubwo iyo biciye muri izo nzira hari gihe baca baca no mu mashi batangura no kugwana batangura gutukana cye nta mugore nzosaba kubera ko umugore yinjije uburyo hama noneho bugaca bugumumenga nubwiwiwe ntibushirwe ku meza ngo bukoreshwe ku neza y'umuryango mbega abagabo babayeho basega amahera abagore kandi ubwo butunzi ari ubwo umuryango canke abagore babayeho bama buri gihe basega amahera abagabo badashobora kuzana ibyiyumvira ngo babishire hamwe hama ngo bakoreshe uwo mutungo w'umuryango mbega abantu babayeho mu buryo nk'ubwo bohanugwa iki
1: byukuri abantu babayeho basega uwo bubakanye tubishyire muri iyo mvugo gusega uwo mwubakanye wa wundi mwari musangiye byose ubwo buzima si bwiza
0: burababaje
1: cyane ahubwo gusa icyo je no hanura uwo asega nuwo asegwa ni byiza ko bagira icyo bita kugira ingenga mikorere mu rugo rwabo kubijanye n'amafaranga kuko birashika igihe usanga byukuri umugabo ashobora gufata ingingo yo kuvuga nti aya mahera azuyakoresha rukambajije biturutse ko cyangwa umugore agafata iyo ngingo biturutse ko umwe muri bo ashobora kuba yosesagura
0: birashoboka
1: ibyo birashoboka bigaca bituma rero afata ingingo nti jewe amahera yariyo yose uzorinda kumbwira icyo agiye gukora ni byiza rero ko umuntu bitaboneka kari kasega mu rugo wewe mugabo wewe mugore nimuvugane mumenye muti twebwe mu ndwi twinziza amahera nganuko mu kwezi twinziza amahera nganuko mu mezi atatu twinziza yanganuko hama mushireho icyo muzoyakoza mushireho icyo muzoyakoza mutegure nibyo kwitamwo mutategekanije mubishire ku ruhande hama iyo bibaye ngombwa habeho ni konte ishobora kubihuriyeho ishigwa mu ngiro y'imigambi nk'ini bari bijanye no gufungura bijanye no kwakira abashitsi ibijanye no kwambara n'ibindi habeho ukuntu umwe wese bitaboneka kumenga yarinze kwinginga cyangwa gusega uwundi mu gihe bari basangiye kandi bategeza gukorera hamwe mugabo twirinde twongere twirinde gusesagura ibijanye n'umutungo w'urugo
0: murakoze umugabo n'umugore babanye neza bemeranije kubana baba basangiye byose basangira ivyabo kandi n'uwo mutungo Imana ishobora kubahezagiza navuze yuko ushobora kuzanana mu nzira zitandukanye niba